ya fatalo vatu ya le tatu talo vafamo ya ya ila tu uma vampe ona fatu ama futa mai ya ilunga le tatu le tio fa longo ya poto tonu fo yo loza po lungo la laptop po la telefoni ya yo folo fam fatalo vatu ya le tatu talo vafamo ya ya te oe ile ne tu la le fiafi ya fa pe vo ya ofia nga ya le pe ya malo malo so tatu wanju no wa lava me fa pe ona fita tunga ya le pe ya malo malo so tatu wanju no ile ne yaso ya mese fo ile fa ungo le yaso ni papa kiwo tafaunga fa tafafau na ifa nau iyo ol me silinga na taua ave le tatu walo mafa nau e fa tafafau i me tatu te o ya a ye fa fie fie fa nau iyo a ofe nga ya ilan tou i se auma nga luenga mese fo yo wa onga na ifa nau ya te tonu ofe lava e mafuta ma ya ile tatu polkalame ya yo fo lofa mafa jano vantu ya le tatu talova va mo ya de oe fa de vo i ya le fa fallo le tanto talo fa mo to tono lo mo ja po to tono lo za ia bo la laptop po fe na va e ma fu ja mai ia yo fo lo fa fa jano vantu ia le tanto por clame ia ia te o to umalava so wa to no bello za mo ia ile nei tula o le afia via de tonu ia o le nei aso ia wa so le tafa o wa so pes pesenga fa fi fi a du so tanto le tanto talo va mo ia o lo fa va so tanto wa to no i malo longa ma tava o nga fo i le fai wina o vayaso taitasi ile afiavi ma le afiavi a taitonu ia oani mena tutupu tutonu o falifai ngaluenga po tutonu o ainga ia awe jepo pole a awe jepo pole awa mena tufatufo ina helo tato fa jua jua a iwa ia awa ni ngalo ia nje oe oani mefale donu ia tulivai le jua a o ina e au mayele tali o umana onga ni fafi jauli ia awa enje halu ilo uzo a wate alatu aifa maile si tangati ya te oe se angol tangatele nga o winga lava ngau tangata ngai au nge e toi tau tala iai au ane e toi alu iai iyo e leo le nā turi vai in le jua ya mele dali ia je oe iyo e au e te fape ngā iyo e ia e alu e seia lo e fanja lova ma fisire lale mewa e fape nā ai jo uzo o le mea ngai te tau ona tato faya a au ane o tato feita ngai au voi ne ya mai le jia boli tu tonu o tato wa inga ia e a faina ai mafutanga matua mafanau ito tonu o tato wa inga a ia te tonu ia tulunga te siva siva mai lua lua ma za za ai fa fia fia tu le tato tano fa famo ia te oe il ne tulao le fia fia.

Ya bapak tadi mahu cemai, elba ia malam malu jutaan jutaan junu iyo. Fmi ubol pesel ini fmi ya send me the video ayo. Wah, apa peo eh mula ni tu lawa lah siapa siapa. Siapa moya oer? Ia si tu lunga jalu. Fafu malu, fai zve au ah. Ia oleh weekend lawa ya. Oleh weekend, oleh siapa siapa. You know, wah fatu umma fai au mangan weng oleh ni fai yaso. Ia wah meyang ia jutaan jowo cafaunga. Ia awal so ona fai ya ah. Yo iya cafau malay. Male tamai e tafau male poto a o tele io fa fitau lui e tutupu mai i nei vai tau ma nei ona bo a ona ole so ona fai o leo langa ia tau juana ma oe o fia lava o ea ngai iai le nei aso tau juana a ole saunga le mu lava ole ma leia lava ole tafau le lei le fale a io leia leva ayan juo le lo matua io lai e te inuinu mai au tafa le lo matua ma sungusunu singa so sisi ma sina vai moa ia mole tina male fa na wa e we jalu e tafau wai e overall fa soa vai e tato ia wa wale to e se fau tuanga a e tau tuana saunga le mu e ma leia lava lo nofa nofa le fale ma e tafau fantaje ma le lo matua ma le fa na wa ole me si na ona taua ya tal don wal tanto programme taro fa famo ya wai lava ilan to fa mena tuina fo ya so so ifua ile ne ya so to na ya ya ya ilang la lo fa malanga le le yo le tua fa manui antu ya le tanto taro fa famo ya to to uma fa pe ona fa mena tuina so fa nau ile ne va ya so ai meje o le ne ya so ya ya fa manui de le le tua fa pe fo yo le fa nau ya ya ya ilang le le yo le tua fa manui antu le tua afa pe ofia ngai ma ma wa onga ya yai le file mu malanga le leyo le tua fa manuia le tua ya ime a uma fa pe ona fia ngai ya to tonu wa onga ya yai langa le leyo le tua fo ye le tua ni si tau sanga si tele ya te o jo ya a wa le fia ngai ma wa onga a wa ya to tonu fo ona ya tanto wa inga u si tai le lei ma tua ya fa pe fo fa manui o fa mana tuina a so so fu o tanto wa ma tu tua ta ma ma tina ma tu tua ya fa manu yantu ya le aso soifua ma aso fa nau yante o tou a fa popo ele tua nisi aso se tele yante o tou o uso tua fa fine o ta mama tina ya wale tau tua ina o tou no a inga o afoi tau tua ina o ekale sia ime o tanto ngalu lue ai ya fa pe ona fa tu mawina ya le malosi fa tu mawina le saunga le mu ya fa tu mawina foi le fa malolonga le tua ilo tou soifua ai maise o somato wola a ya fa fa manui atu aso fa nau tou uma lava i le nei tula o le afiafi a uso atu la le pesele fa manuianga ia o aso fa nau ia ona tā atu leo le pesele ia nga matu atu tula ia le lunga e te sa a ia pesele nei fa manui atu ai ia le aso fa nau ia tō uma fa bea ona fa manatuina aso soifua i le nei aso ia emese fui o le nei vai aso.

Ya, fa vidai ma fu jamai ya le janto talo fa fa mo ya ya te oile ne julao le fiafia ia o lo fa anga nga ya ila to fa pion fa mna twina ya so soifua ia ile na ile ne va yaso ya me se fo ile ne yaso yo ya vi ile jua a wa me wa tanto maua ya tato fa fta ya le lo fo le jua a o te awa tanto te fai longa ina ni mea a wa me wa tanto mawa yo tanto di ma pau le mea i tanto tanto fafitaya le tua a iyo ia vi ia le tua a te tonu sa oto mawa se va yaso fia fia ma se va yaso manuia mai le tua a awa ne ngalo ya i tanto le tua i mea uma lava tanto te faya a awa uia na umaya le malosi a o lua tanto mawa ia nei mau me tele ia fa beifo yo tanto loto vi ia mu fafitaya le tua i mea ua tātou maua yo tātou lima a ua tātou te asosi fua tātou va ai atu i le ainga i lau wou a whelua i mai le tā vale felesi a wai antu ma neia me to tonu lona maota ma lona lawa ia au fu te tamo fai e fosi i eilo malos ia ioe ia ua mea ua fua i le tua yo wa au mautou lima fafitai le tua mea ua maua a io me sili nana jaua baule mea ia to anga avena ia tau walo mafanau ia ua onga ia o manuia io tanto ainga a ia fapea fatua ma vuta mai ia ili tanto polkalame ia tanto talofa fa mole ne ia fafiefia antu ia te oi jamoa ia mai le tulai vasa ia pa ia le tulai lima ia vyavi oa zoto nai ia oa me e fapea ona tutupu tutonu o tanto waina ia fangalo a fangalo mea ua tua nai ia turi luma so tanto ai mo tanto sao ia waman wio ainga a tutonu e kalesia ia e fatalo vantu a imole anto rafango tanto polklame ia li sungal fafea ngainga ia tuna isaako yosepa tia malefai tua ia elis ame sefo le kalesia i guanvio ia mole tefo yolo vangal tanto polklame jo manto e kalesia bele i Villawood sunga ia wao mafale tua ame sefo i vionga i tiagono mafale tua ya mese ya lo mafa nau ya ilanjo uma a fa peona mafuta mai

Evangelo Vanjo, ya la jo mo van pe ona ma vun jamai, ya ile jan jo programme, ya ile ni jo la ol ya fiafi ya va tai ma fu jamai den jo no ele to e u mi se tan to chai mi o to to ele jan jo programme, ya ole tan to programme le na ya ile fo ya su to na ya mo jo wan jo no bele, ya fa mana jo wan jo ya ile jan jo au fa long long ya lo fa nga so lo man jo wa o nga tan jo no ya ya mancha ile va ya so to lo va ya so a materia ya le man jo online Bible school ya e fatau nu mai Samoa ya e elengan jai leo na yo mato mato matu afa ya ngolo fatau nu ina ya la mato por kalame ya la mato online Bible school ya chau chua nama oi pape ya e de fia la tele lo si la fia foi la fia ngon pa ia le tua yo e tau le to ya wa winna le leo jan to ile upo le tua ma chau tia ya upo le tua lo fa pe ona a wa winna ya i to tonu ya ole mato online Bible school a yo elengan jai voi le ia olo ia ivo ila onga le Vasa Pacifica I to tonu o Samoa ia e nofo tu mau le a onga lea ia ava bea e te via a waifa so tai mantua fa ia onga le la Facebook page ia ngafa tene tari ngafa a mese so matu tina fa ia onga ia faa mua mua ngafa ia o ina olo ia ia le ajoanga uma o a onga o le mantu online Bible school ia po le a onga tu mau fo I Samoa a le Vasa Pacifica ia olo I to tonu o sa o siusenga I Samoa a ya fa atalo vantu ya ina yo matu ainga umalava fa pea ona mafuta mai I totonu ole nei le nei stete o sini au se jalia po lunga fo tato Facebook page I tu e fa ole ke lope eme se fo ya lunga le tato website ya fa atalo vantu ya le tato talo fa fa mo ya te oe ile tu e fa ole ke lope eme se fo I totonu o sini I au se jalia I ai tau ainga va pea ona mafuta mai ya le tato le tio ya ito tonu mantroe yo so se me lavo e mau mai e le tanto por kalame le talo fa famo ya e fa talo fa mo fo lo fa antu ya te o ya manu ya telefo fo nga umo to toy ya o le ne va ya so ya e me se fo ya le alo atu ya mo le sa pati le tua e le aso anta ya o a ya tai tonu fo ya o a fo ni fa le tonu ya o le neiva ya so ya awa ne I awa ne mai ya na fa le tonu ya e ave to tonu o lo ainga e a fa inga I ma futanga o lua maltina po o lua fo I maltama e meisi o le fa na ua o amen tutupu le ele tatu savalinga I le neiva ya so ya fa mai paulo le kalesi e Filipi fa ngalo ngalo mea ua tua nai ya e savali puno wa ilu ma mo le luma nai ia wa manuia na yo tato ainga a yo an metutupu le val tama maletina yo ye jemi efe ese ese ai ai e so po fo fa mtala nga le tasi ile izi ia awani ngalo ia te oe a awani ngalo ia te oe o ye a o mai jemi o veve singa o jemi fo I wa luta luta ia le tonu mafutanga awani ngalo ia te oe a o mena na mai ele tu e tapena ai lo tangata e tu fatu foilo fatua tua malo tangata a e vai vai ai la ya longo wina ya wasa loto le tia bolo ya je o ya e oi foi to tonu o mafutanga to tonu a inga mese tamama tina ya wa fi ese ese ai ya ma wa inisi tu langa ta to te le mana o mia a ya ta tonu so watu no pele sa moa ya o le tato por kalame na ya ile nei fo ya so to nai o a fo ni por kalame ni fo fango to toi o le nei va yaso to yaso toi tu lau le nei vai aso ia yai langa le yo le tua tau tua na le saunga le mulungo au wala tato te fewa yai ia wale asa lava fa lave lave tu tupu I au wala a mese tu tonu le nei stete o sini I au se talia o le matua I pisi o le au wala a ia tau tua na le saunga le mu a mese o nei whanau ia au aonga le toi hae tu fo yo whanau I le vai aso vou tau tua na ne o tanto matua Ulelei le aolo walo na elu le momoli lelei I to tonu al falea onga loka le pa ia na ito saulea e alu le fale langona lo fia fia a ia e awa le tuu na otameti eo la tou e sava vali fai mei la wei loe la tou la wei loe la tou sava vali loe la tou me tauna vai ai ai lava le sasi a o vai matamanta atu I news a sau wa lesi ta avale o le sava vali nei whanau ia wa onga I le tai au wa usu le tai au sau wa ka avale fo ilele fai mai wa lost control re ka avale sau wa osu I tua male au wala le fio ne tamati wa lati le ai o se tamai titi le na temi sa vali la wala ale nga solo a onga a io e tau tua nana io tato matua le saunga le mu
walo mafanau a nga yantu ya wa onga a mese fole toi fo imai malu o tato fale. Ia tautua na a o sailo vai vai he tu ilunga momoli tamaiti ma toi piki le jaimie ju ua ai lea onga. Ia ona e fia fia lea a wa a tato tautua a tato va aya na yo tato fanau yo tato loto atua. Ia emanuia fo ita mafainga na yo tato walo mafanau a ava pe ilele leile tato va ingo walo mafanau. Ia efa pia fo I ona le tau nuu ise tau nuu unga lelei. Ia samoa iso uantu nuu pele. Ia ole tato por kalamel na. Ia ile nei fo I yafi yafi. Ile nei fo I yaso to nai. Ia ole fo ise upu ua tau le tama li I samoa I lau faafofong anga. Ia o tou o matua faitama. E matua atu ia te o tou le tato por kalame. Ia au maya le anga lelei o le alofa o le tua. Ia faile mo tato ile nei yafi yafi. Ia abatu olo tou soifua meze so manjo wola. Ile sampanti ile aso atayao. Ya manuia tele ne ya fiafi manuia malolonga le poa na nei. And God bless you all.